0: por 300 hay 300 hay 300 hay te quedas 300 hay te quedas gordo hay te quedas gordo hay te quedas gordo te quedas gordo eres gordo gordo gordo
1: ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo ay me quedo